Ti abusia na yefie da yefie mo pa mo e bia na odofu bi edi na oda ni birthday brazil kwani e bia tumo obetumi aweshe no na bibia so atima ye kama bibia mpo na ye okuru brazil na mpo bia wife give don kanjima bi ogun aha na ko aweshe ne kama pa